0: na ungwagwa zuwa Maiduguri da muka dade muna ta kiraye kiraye a kansa wallahi falillahi alhamdi mu mun gode Allah nan an gama titin Dakata zuwa Bela mutanen al'umma karama hukumar ungwagwa da Maiduguri a zabi AA Maiduguri a matsayin dan majalisar tarayya a zabi Habibu Sale a matsayin dan majalisar jaha a zabi kuma Sa'adu Aminu Sa'adu domin da jajircewar su har Allah ya taimake mu mai girma gwamna ya sahale ga chairman din Maiduguri ga chairman din karama hukumar ungwagwa honorable Tijjani Amuru kanmu a hade yake hi mai girma gwamna ya ga cewar ya dace a fitar da wannan kudi a gyara wannan aikin titi na ungwagwa zuwa Maiduguri yi zama nake cewa a wani dan Paris irin gyaran da iwa ta yamma ta multara ka dade rike mana mado kuma Abdulhamidi AA Maiduguri mun ji dadi su mado suna nan suna tare su cirarta a multara da su Aminu Gurgu mai hulo saboda haka a zo a zabi Mallam Hekarau a zabi sanata Kawu Sumaila a zabi Barau Jibrin Maliya a zabi Mallam Ibrahim Hekarau a zabi Tinubu
1: Arabu Salisu Gishiri da Salan Jami'ar APC. Nan kuma mu je ga wani kalubale ga wakilin masa tarayya a yankin Gabasa da Gezawa da kalaman kalubalen kyautar ga wakilin Honorable Salisu Sala Zakirai wanda yake fatan su dai Jami'ar ADC ta yi nasara zaben da ke tafa wacan kujera.
2: Mun gaji da gafara san dan majalisar mu na jaha da yake mana ya ce magana asibitin Zakirai babu ma'aikata fa in temporary karfe 9 in ka zo ba za ka samu ma'aikaci ba asibitin nan gashi an ce za a daga gafara san yanzu asibitin nan kuma bayani mu a garin Zakirai ai mahaifarsa kasuwar Zakirai idan aka zo wallahi duka saka gome ke yawo sannan akwai yake hanya joda da ya tashi daga dugaci zuwa joda wai wakilan Barau sun ji sacin da ya wuce a cikin shekara 3 an yi kwamishina ma bai aikin hanyar nan ba kuma tana dan wannan mazaban ne dan joda ne aikin hanyar nan babaranta na uku a cikin shekara 6-3 bakwai wannan aikin ba sai ta zabe ya rage wata 7 wata 5 in Allah ta yi mun taka bakin baranti 2027 akwai kiti ta tashi tun daga lada nan lamba ɗaya ma ya ce yayi magana da Laraba a fasa lokacin da wani abu ya faru ya ci zai sa wannan titi amma har yanzu ba mu gani a kasa ba Allah ya ta lamba ɗaya tun daga cikin gwamnatin jiha zuwa gwamnatin tarayya ya mun kifar da titin ADC ita za ta yi mulki daga jihar Kano zuwa kasa zuwa wannan tsokar ganin Allah da ake kutarakin Adama shi zai karbi kuje gaban kasa lamba daya mazanta na dan majalisar mu na tarayya ce dai koyi a wani soja bakin wafa yanzu yana yaban sa yana kwalle ɗaya ne mun gage ta kudin takarar mu na majalisar tarayya Affan Jogana mutum ne wanda yake matashi bai taba yin mulki ba da kudin sa yake ta yake ta maka yara dan Allah da Affan Jogana Allah da ya karbi karamin hukuma ke zara ka fasa da su cikin hanyar din akwai aikin hanya da ya tashi tun daga nan Zakirai zuwa Karmami zuwa Gezawa dan majalisar ya ce zai yi amma bai ba
1: Honorable Salisu Sala Zakirai tana kuma da kyau sakala mun gode wa sanatar da ke kudancin Kano to Santa Islam Abdulrahman Kawu Sumaila bisa wani aikin ruwa da yayi wanda godiya take tare ga baki wani bul Usaini Uba Sarina tsohon kansilan mazaɓar Sarina
3: godiya zamu mika ga honorable senator bisa yadda yake jibuntar lamarin malabannan tamu ta Sarina duk da ya san matsalar da Sarina take ciki mu ma mun sani cika ciki sai Allah to amma dai yana iya kokarin sa ya ga Sarina ta ci gaba yanzu ya dauko wani katafaran aiki ya kawo nan mazaɓar Sarina sabanin akwai sauran mazaku da yawa to amma ya ga Sarina ta cancanta yi mata abin da ya kamata yi mata Rijiyar burtsatse ne ka tafariya wadda babu irin takarmar hukumar garko. Wadda za ta shayar da mutanen gari ruwan sha. Sannan idan da akwai garke na dabbobi za su zo su yi irin shan ruwa ɗin nan. Maimakon a zo a ta rigima ma da Fulani wajen ban ruwa ko inda mutane suke ɗiban ruwa a hana su sai ya ce to zo gina ka tafarin wajen shan ruwan shanu duk yawan garki za su zo su sha ruwan su tafi. Muke godiya ga sanata, muke ƙara godiya a madadin mutanen mazaɓar Sarina gaba ɗaya, muke ƙara godiya. Mun san mai girma sanata kana sane da Sarina duk da kasantuwar abubuwa da suke tafawura ma kai kullum mahangarka da Sarina kake hange. To aikin hanyar mu dai duk da mun san yana nan akan layi kada dai a kosa kada kuma a gajiya a ci gaba da bibiyar wannan takardar aikin hanyar mu ta Sarina.
1: Honorable Usaini Uba Sarina kan da Barau da taso a 'yan kwanakin nan tsakanin yaran mawaki rarara da kuma mutanen gidan Santa Barau Jibrin mun ga bakuncin Musa Alhaji Muhammad Kademi da ke cewa dai ba su lamuncin sa al'amari ba dakar su dauki matakin shari'a don bi musu haƙƙinsu.
4: Ganin jagorocin Alhaji Dan Bala Kademi kira ga mai girma DSP ko da ma dai ya haƙura to mu ba mu haƙura ba za mu ɗauka ƙara domin wannan harka ce ta cin mutunci kowa ya san jihar Kano jiha ce gari ne na addini na bayan Allah to ba ma so a zo ana irin wannan abubuwa domin kowa yana ganin gudunmuwar da wannan bawan Allah yake bayarwa ba ma a iya Kano ba, ba ma a iya Arewa ba, har ma ga ƙasa gudunmuwar da yake bayarwa.
5: Na kyautatawa ko su a zauna lafiya
4: kenan. Ai zaman lafiya ne yasa aka kawo haka. Wasu mutane ne can wanda ba su da katin zabe, wani mutum ya dauko haya su ko suke fadar wani abubuwa akan sa.
5: Kana kuma ka amince cewa sun bada hakuri ai.
4: Jagoran su ne ya bada hakuri, to mu koda ya bada hakuri din to mu su din dai mu za mu zauna za mu shigar da su kotu sai mun nema wannan bawan Allah haƙƙin sa. DSP Baro Jimin Maliya. Na haka muke kira ga duk wani jagora ko ma wai saboda wannan shine idan muka wani nemi tackling din duk wani mutum ma zai ci mutuncin wani. Duk da ma muna ji ana cewa kamar wasu mutane suke zuga su. To wallahi tallahi Baro Jimin Maliya ya fi karfin su domin Baro ba ma iya dubuti sanar farzan ba. Insha Allah muna kai su da tamma idan Tinubu ya gama 2027 to insha Allah shi zai daura shugaban kasa domin ma kai da tan Baro Jimin Maliya sai ya zama shugaban kasa domin gudunmuwar da ke kyauta al'umma.
1: Alhaji Muhammad Kadimi na jami'ar APC. To mulaka siyasar jajjiga da mu dauki kalamar Rabin Sammani Kanija Kazuri da ke ba Dr. Suleiman Rufai bisa yadda yace dai ya rike aikin sa yadda ya kamata amma ya kira da gwamnatin jigawan da rike shi hannu bibbiyu.
6: Mai girma gwamna muna yabawa abinda Dr. Suleiman Rufai fafure yake yi DG na research ta jihar Jigawa da take karamar hukumar Kazaure. Hakika mai girma gwamna ka zo da idan ka ga yacce research ta koma ka kuma san a yacce aka damka mai ita shekara 16 wurin nan ya zama kamar dandalin yaki. In ka zo banda yan shaye-shaye da dabobi babu komi a gurin nan, ma'aikatan ma gaba daya sun fita daga hayyacin su, mutum yayi sati biyu ma bai zo ba saboda babu abin yi. Amma mai girma gwamna saboda zamanin tadda ita da kai ko research ta ABU Zaria ba za ta gayawa research ta Jigawa da take Kazaure wani abu ba. Irin kayan ayyuka da kwara biliyoyin kuɗi ka zuba domin ta tsaya da kafafunta. Hakika manoma a jihar Jigawa za su alfahari da wannan gurin da garin da ka bude manoma sun daina asara insha Allah. In dai za su zo research siri bitar irin abubuwan da ya kamata su noma da gwaje-gwaje da za a yi musu in Allah da manoma za su zauna da kafafunsu a jihar Jigawa. Mai girma gwamna ka kula wannan gurin kwarai da gaske yacce ya kamata, kuma ka ga yacce laya ta yi kyan rufi a hannun Dr. Suleiman Rufai yacce ya rike gurin ya gyara shi. Hakika DG din wannan ya cancanta a yaba masa. Mai girma gwamna ya gyara gurin nan kwarai da gaske. Duk wanda ya san gurin nan a baya yacce kara 16 a banzace a yanzu alhamdulillah guri ya yi kyau. Mai girma gwamna
1: Rabin Sammani Kanija Kazaure. To ji gaba da tallata manufofin gidan Santa Barojibin da kuma gode masa kayan kace-kace nan kuma akwai Mariya Aliyu Darmanawa da ta fito daga yankin Karbar kuma Tarauni.
7: Sanata Barojibin Maliya sarkin Turanci mai taimakawa al'ummar Kano gaba daya, mai taimaka al'ummar Najeriya gaba daya. Wallahi ɗan Kano ta Arewa Allah ya taimake ku da Allah ya hada ku da wannan bawa nasa. Kwanan nan aka gwangwaje ku da taki kowane local government ɗan Kano ta Arewa, sannan kuma duk wata ana daukan 100,000 ana bawa dubunnan mutane a Kano ta Arewa. Sai dai godiya.
8: Amma ana ganin talakawa na ƙasa-ƙasa ba su fi amfana ba.
7: To ai na ƙasa-ƙasan ake bawa wannan 100,000 shi ba ruwansa kowane ne bai san wani ɗaya daga ciki wanda ake bawa wannan kuɗin ba. Saboda haka muna taya ku murna ku daɗa godewa Ubangiji, mu ma kuma Allah ya kawo mana wanda zai dinga yi a Kano ta tsakiya. Kuma sanata abinda kake yi wa al'umar Annabi gaba ɗaya na Kano gaba ɗaya muna maka godiya. Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ka shiga tsakaninka da makiya, Allah ka tona asirin makiyanka don albarka Annabi.
1: Hajjia Mariya Aliyu Darmanawa. Don sauraron kaga shirin shirya bandun kwa da kwa musamman jagoran shirin show Bala Kabar duka abokan aiki irin su Muhammad Galin da Bami Salati sai kuma Ibrahim Salong Aminu Dissa na shiri Bashir Sarki ke fatan nan ku cikin koshin lafiya.

To masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan asbahi barkanmu da kasancewa da ku a wannan zango na barka da safiya Kamaluddin Muhammad sunana kuma ni ne zan kasance tare da ku daga nan har zuwa karfe 10 inda za a ji mu da shirye-shiryen da za su ilmantar su fadakar kuma su nishadantar yau da muna Laraba ne 14 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijira ta fiyayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa binnin Madinatul Munawwara wanda kuma yi daidai da 29 ga watan Yuli shekara ta 2026 miladiya Arewa radio akan mita 93.1 akan zango na FM kaface da miki yada shirye-shirye dare da rana babu kakkautawa kuma cikin harshen Hausa zalla domin yaukaka al'ada da kuma dabi'a irin ta malam Bahaushe muna nan a plot mai number 64 kan titin gidan gona daura da sakatariyar kungiyar yan jarida ta kasa reshen jihar Kano anan karamar hukumar Tarauni agogon Arewa radio cewa yake karfe 5:55 kuma hakan take a daukacin Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 4 kenan da mintuna 55 agogon GMT da kuma Ghana karfe 6 akwai labaran barka da asuba sannan daga bisani masu sauraro gore ku zamu je domin jin labarin da yafi daukar hankalin ku a labaran na barka da asuba karfe 6:30 kuma zamu tattauna ne akan muhimman batutuwan da suka fito a labaran na barka da asuba har ma da wato muhimman baya labaru a wasu daga cikin jaridu da ake wallafawa a sassa daban-daban na kasar nan da ma kasashen ketare da misalin karfe 7 kuma zamu leka sashin mu na shirye-shirye domin kawo maka maimaitin shirin gafi liga mai doki sannan da karfe 7:30 kuma zamu sake lekawa sashin da ya na shirye-shirye domin jin maimaitin shirin nan na daurin gwarmai karfe 8 akwai takaitattun labarai sannan daga bisani kai tsaye mu je ga shirin mu na daka da waje kamar da yadda aka sani a kowace Laraba muna kasancewa ni tare da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani malami a kwalejin ilimi ta Sa'adat Rimi kuma shugaban cibiyar da ke kiraye-kiraye kan da sarrafa kudaden gwamnati da cigaban al'umma karfe 9 kuma Malam Samin Abdulkadir ya kasa zai shigo a cikin shirin nan na guzuri mafi alkhairi na misalin karfe 10 akwai labaran kasa waɗannan su ne jirin shirye-shiryen da muke tafa da su a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka yi riko da hannayenmu Allah muna roƙonka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar mana da tsaro a jahohinmu a ƙasarmu da ma duniya baki daya a ci gaba da kasancewa tare da mu a mita 93.1 akan zango na FM Arewa radio faɗi ra'ayinka

0: da Najeriya ce da fi fuskantar hawara saboda kasuwar cikin gidanta na cigaba da kasancewa mai dogaro da sayo-sayen farashin mai na kasuwannin duniya. Masana sun yi gargadin cewa cigaba da tashin farashin man fetur na iya ƙara tsananta hawara farashin kayayyaki da tsadar sufuri ta da ƙara wa iyalai da 'yan kasuwa nauyin rayuwa a fadin Najeriya.
1: Saurari labarin wasanni.
0: To kafin mu je ga kasashen ƙetare bara mu je ga fagen wasanni kenan inda tawagar 'yan wasa mata ta Malawi ta bada mamaki bayan ta doke Najeriya mai rike da kofin Afirka da ci 3-1 wasan rukuni na ca na gasar kofin nahiyar Afirka ta mata ta shekarar 2026. Wannan ne karan farko a tarihi da Malawi ta samu nasara a gasar. Tawagar Scouts ta Malawi ta buga gasar ne karan farko kuma ta dama da dama kenan sun yi hasashen za ta fuskanci kalubale mai tsanani a hannun zakarin gasar sai dai ta kare wannan hasashe da gagarumar nasara. To idan muka garzaya kasashen ƙetare kuwa masu aikin ceto a Japan na ci gaba da neman mutanen da ake kira da zaton sun makale a cikin wata katafariyar cibiyar kasuwanci bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 wadda ta rushe gine-gine ta da haddasa tashin gobara. Rahotanni sun ce mutum ɗaya rasu yayin da sama da mutane 100 suka jikkata sakamakon girgizar da ta faru a garin Kashima. Jami'an kashe gobara sun bayyana cewa bene na biyu na cibiyar kasuwancin ya rafta, lamarin da yasa ake fargabar mutane da dama su mutu sai da 'yan sanda sun ce basu tabbatar da mutuwar kowa a cikin ginin ba. Kamfanin labarai na Kyodo da ke kasar ya rawaito cewa an kai mutane 4 asibiti kuma duk suna cikin hayyacin su a halin yanzu. Prime Minister Japan Tashi Alwashin cewa jami'an agajin gaggawa za a ci gaba da aikin ceto ba dare ba rana domin ceton rayuka. Ranka ta kabu labaran sun kammala sai dai kafin ne sallama ga bitar muhimman kanun su. Kotun ɗaukar ƙara ta sake tabbatar da rajistar jam'iyyar ADC da wasu jam'iyyu guda 4 a Najeriya. Ministan Abuja Yansamoke ya yi maraba da dawowar gwamna Fubara cikin tsarin siyasar da ya kai shi ga hawa kan gadan mulki. Wani tsohon shugaban ƙaramar hukuma a nan Kano ya koma tsohuwar sana'a ta ɗinki bayan rasa muƙaminsa. Sannan daga ƙetare ana fargabar mutane da dama sun makale a wata katafariyar cibiyar kasuwanci bayan girgizar ƙasa da aka samu a can ƙasar Japan. Fuska ita take sayar da riga. Karin maganar kenan a wannan rana ta Laraba daga ita sai Alhamis a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Arewa Radio mita 93.3 zangon FM. Abdulrahman Balarabe Isa ne da labaran kamar da aka ji sai kuma Kamaluddin Muhammad da ya sarrafa na'ura. Sunana Abdulmina Bakar Tsanyawa. Assalamu alaikum.

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauraro da ku a wani sabon shirin na Gafi Liga mai doki dake ba kowa da kowa na fara albakacin baki ba tare da kitare ko shirin iyaka ba shirin zai faro daga can jihar Kaduna da gwamna Obasani ya sanar da zaben Mr. Jerry Adams a matsayin wanda zai masa takarar mataimaki a zaben gwamnati shekarar 2027 da ke tafe Obasani dai a sanarwar da ya fita ce dai zaben Adams din yayi daidai da manufar gwamnatin tasa na hadin kai da kuma adalci da kuma baiwa kowane dan jihar Kaduna damar jin yana da muhimmanci a harkokin gwamnati ba tare da la'akari da addini ko kuma kabila ba to wannan kenan to zamu dawo nan jihar Kano da mu dora kalaman Dr. Mani Tso shugaban karamar hukumar Gwarzo ya raba takardun kama aiki ga sabbin malamai da gwamnatin jihar Kano ta dauka wanda ma muka jiyo shugaban karamar hukumar Dr. Mani Tsohon na kira ga malaman da suka jajirce wajen soke nan da aka dora musu na koyar da ayan al'umma
1: wanda ba bai samu ba shi ma nan gaba idan an taso duk lokacin da aka bada umarni to ya mazanto ya dauki umarnin cewa kashe kudi fa muka yi shi mai computer nan makaranta ce he da muka roke shi arziki kana muka rubuta da bace muna roko su taimaka suka ce ga abin da za a masa muka yadda za mu dauki nauyi kuma suka zo suka koya kuma gashi an yi nasara to wannan ita ce da to kai ma yanda aka taimake ka ka sani wayannan yaran da zaka shiga aji dan su to su ma neman taimakon ka suke idan ka sa su a hanya ta daidai kaga ka hutar da su sa ta jaraba mai girma gwamna ya tabbatar da cewa za a samu albashin su kun da ji wannan tagomashi mai girma da gwamnatin jihar Kano ya tabbatar da cewa offer da aka baku ta yi reading ne daga farkon July to July din ta zo kuma ta zo dan ku da ku jita ko yau ko gobe ina muku fata to wannan kafakin da zaka ce za a sa muku ina kira gare ku abinda mai girma gwamna yake nufi shine ku fara aiki cikin annashuwa an maka alkhairi kai ma ka saka da alkhairi ba a so a ce an kai ka inda godun ba ki kace kai ba za ka je ba wannan magana in ma ba za ka je ba mu a shede muke na ga yawa ES kuma an ba mu umarni cewa wanda duk akai fasin bai je inda akai fasin din sa ba to mu canza shi in ka san ba ka yi kar ma ka bada kan karkano kuma duk wanda ya san cewa a ko shi ba zai zauna a karmu kuma gwamnati ba to ya sani canza wani zami duk akwai yan karmu kuma gwamnati da yawa suna kasa suna nema to ina kira ga duk wanda aka ba dama ce ta garan karmu kuma gwarzo ba za ka zo ka ce za ka tare mana ba kuma ka ce za ka gudu ba mai dadda wannan ba ba kuma za mu bari ba lalle ne wajibi ne abin da aka ce kai shine ka yadda ka ce za ka yi to ka zo inda aka kai ka kai hakuri ka je kai
0: Dr. Mani Tso shugaban karmar hukumar gwarzo nan jihar Kano to dai kan gabar da ake batuna bada takardun kama aiki ga walawan makaranta nan Kano nan ma da akwai Alhaji Sarakaka dan batta dake ba shugaban karamar hukumar suna dan batta bisa mika takardun kama aikin da akai ga matasan da suka fito daga yankin na dan battan
2: dole in yaba wa Jamilu Abubakar dan batta mai

0: To masu sauraro barkun ku da jimurin ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan mita 93.1 akan Zango na FM. Kamar yadda aka sani a cikin shirinmu na daka da waje na kowace Laraba muna kasancewa ni tare da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani malami a kolejin ilimi ta Sa'adatu Rimi kuma shugaban cibiyar nan da ke kiraye-kiraye kan da sarrafa kudaden gwamnati da kuma ci gaban al'umma da a takeice ake kira da Fida kuma mai sharhi kan tsimi da tanadi. To a daidai wannan lokaci muna tare da Dr. ta wato waya tarho kenan inda zamu tattauna tare da shi. Dr. barkanmu da wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To doctor, yau kusan tattauna tamu zamu mai da hankali ne akan wasu makudan kudade da ake magana cewa an ware a kasafin kudi na wato wannan shekara ta 2026. Magana akan kudade kusan biliyan 22 da ake cewa an ware domin yin gyara da kuma sanya kujeru da kayayyakin alatu a wasu fadoji na sarautun gargajiya kusan ina ga 108. Sana bangare guda kuma kasan akwai wasu kudade kusan su ma kusan biliyan 7 da wani abu waɗanda aka ware domin ginawa da kuma sanya wasu kayayyaki da gyara a wasu masallatai a faɗin Najeriya. To kusan waɗannan abubuwan mutane suna ta mamaki yaya aka haihu a ragaya, yaya aka yi ire-iren waɗannan kuɗaɗe, kuma me hakan yake nunawa game da tattalin arziki musamman ma a halin da al'umma suke ciki.
1: To hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil aziz. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun wa ghfirli ma la ya'lamu. To wannan malam Kamaluddin, sanda kake yin wannan muqaddimar, wasu tambayoyi ne suka kan fado min a zuciyata.
0: Na'am.
1: Na farko, menene halacci ko rashin halacci na ware kuɗaɗe domin a yi gyaran fada-fada fadoji kamar na sarakuna da makamantansu? Shin ya halatta a ware kuɗaɗe irin waɗannan a cikin kasafin kuɗi? Idan ya halatta a ware, gwamnatin tarayya ce kamata ta ware ko gwamnatin jiha ko kuma ananan hukumomi?
0: Har ma da ana maganar wancan shi ma maganar masallatai da coci-coci. Akwai wani wanda na gani wai za a saka sola a wani masallaci a jihar Zamfara.
1: Sannan
0: wai biliyan ɗaya.
1: Wata tambaya mai matuƙar muhimmanci.
0: Na'am.
1: Ka san shi kasafin kuɗi kundi ne da yake kunshe da buƙatu na al'umma da ake son aiwata. Kuma ka san doka ce duk shekara in za a yi kasafin kuɗi, to a je kowace al'umma a tattaro buƙatuttukansu, hukumomi da ma'aikatu na gwamnati su shigar da su don a je a aiwata. To nan ka ga wata tambaya da za ka yi, sai ka ce a yaushe ne al'umman Najeriya suka ce a kasafin kuɗin shekara ta 2026 a cikin buƙatunmu muna son a yi mana gyaran fadoji da ake da su? A yaushe ne al'umman Najeriya muka kawo buƙatun ci a gyara mana masallatai, a gyara mana coci-coci? Wata kuma tambaya mai muhimmanci, malam Kamaluddin, shin wai wannan abin da ya faru idan kuskure ne ko bai kamata ya haka ba, sai ka ce to laifin waye? Laifinmu ne al'umman Najeriya ko laifin 'yan majalisa ne da abubuwa masu kama da haka? Saboda haka ina ganin a bayanai na zai kunshi amsar wa'annan tambayoyin da waɗanda za ka yi. In ma na manta wata tambaya ka iya tuna min ɗan miyi tsokaci a kanta. In ka duba shi kasafin kuɗin, ka lura da abin da ake faɗa, shi kansa Alhaji Atiku Abubakar zargi ya ce ana zargin a cikin kasafin kuɗi na wannan shekara an ware sama da biliyan 22. Za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗen a wata ruwayar za a gina, za kuma a sabunta fada-fada da ake da suna sarakuna, wata ruwayar 106, wata ruwayar 108, wata ruwayar 109 za a yi wata da su. Sannan in ka duba a cikin kasafin kuɗin akwai zargin an ware kuɗi wani wajen an ce biliyan 7, wata ruwayar an ce ai biliyan 8 ne, hadda miliyan 500 da doriya aka ware.

0: to ana son mani yace ya yawaita fadar wannan zikiri ka daure ni ka dauro niyar Umar ka da mika daga mikati ka doso birnin Makkatul Mukarrama to ana son kai ta wannan zikiri duk sanda ka samu dama babu laifi in wani dalili ya sa ka huta ko kai shiru ko kuma dan bacci ya debe ka ko kuma ka dan yi wata eh hira amma ba mai tsawo ba kuma ba ta saban Allah ba to wannan duk babu laifi idan lokacin sallah yayi akan hanya za ku yi parking ku yi sallah to koda kai shiru ka daina yin talbiya saboda wala Allah ka gaji to da kai sallah farilla ana so ka dan tayar da talbiya din ka dan yi ta kafin ku ƙara gaba to haka za a yi a taho har zuwa birnin Makkatul Mukarrama to daga lokacin da maniyacin Umara ya zo birnin Makkatul Mukarrama to ka game zai shiga rukuni na biyu daga cikin rukunin Umara wanda shi kuma rukuni na biyu shine dawafin ɗakin Allah wato kewaye ɗakin Allah so bakwai kuma a lokacin da mutum yake kewayawa yana ta ambatan Allah tabaraka wa ta'ala to dan haka da maniyaci ya zo birnin Makkatul Mukarrama in yaje aka bashi masauki a inda aka tanadar masa to za a shirya kuma a tafi harami dan aje a sauke Umara aje wa ai wannan rukuni na biyu na Umara to a bayanan mu na baya dan na ka mana sharuda guda shida da malamai suka ce idan ka je dawafi sai waɗannan sharuda sun cika sannan dawafin ka yake ingantacce to in ka cika waɗannan sharuda kamar yadda muka jero su kuma kai dawafin naka akan waɗannan sharuda ka gama kewayen ka bakwai chip chip to abin da ya rage maka sai ka zo maqamin Ibrahim ka yi sallah inda guri anan tabaraka wa ta'ala yana cewa wattakhizu min maqami Ibrahim musalla wato ku riki maqamin Ibrahim ku yi sallah anan gurin idan ku babu guri a maqamin Ibrahim duk inda kai sallar a cikin masallacin tayi ita sallar nafila ce raka'a biyu ana son raka'a ta farko mani ya ci ya karanta Fatiha da kulliya raka'a ta biyu kuma ya karanta Fatiha da kul huwallahu to idan yayi wannan sai ya takaitacciya addu'a to daga nan kuma sai ya tashi sai ya je samu Zamzam ya sha to yana shan Zamzam in ya koshi to kuma daga nan zai juya ya tafi rukuni na uku wanda rukuni na uku kuma na ƙarshe a cikin aikin Umararsa shine yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa kaiwa da komowa tsakanin waɗannan duwar rutsu guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yadawafa bihima tabaraka wa ta'ala yace lalle hakika dutsen Safa da dutsen Marwa suna daga guraren da aka ware dan bautar Allah tabaraka wa ta'ala a wannan guri dan haka duk wanda yaje aikin haji ko kuma yaje zai Umara to babu laifi a gare shi ya kai ya komo ya kai ya komo a tsakanin waɗannan duwar watsi guda biyu duwar watsi masu albarka wanda su kaɗai ne duwar watsin da sunan su ƙarare zuwa alkur'ani da sunan su ke bantacce da ya shafe su to dan haka mutum zai je yi sa'i zai je kaiwa da komowa tsakanin Safa da Marwa to shi ma kamar yadda aka yi dawafin ɗakin Allah su bakwai shi ma Safa da Marwa su bakwai za a yi to amma bawan Allah ka lura idan ka zo za ka yi Safa da Marwa nan ba wai ana nufin idan ka taso daga Safa ka zo Marwa kuma sai ka kuma dawowa Safa sannan ya zama ɗaya ba a'a kana tashi daga Safa in ka je Marwa ka yi ɗaya idan kuma ka dawo daga Marwa ka dawo kan Safa ka yi biyu idan ka fahimce ni tafiya a cikin lissafi take haka nan dawowa a cikin lissafi take dan haka ka zo za ka fara da dutsen Safa ka je Marwa ka yi ɗaya ka dawo Safa ka yi biyu ka koma Marwa ka yi uku ka dawo Safa ka yi hudu ka koma Marwa ka yi biyar ka dawo Safa ka yi shida kana koma Marwa ka yi bakwai za ka game ka fara da Safa kuma ka kare da Marwa to idan kai haka ka yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa kuma lokacin da kake wannan sa'ayi ana so kai ta zikiri kai ta addu'a idan kuma ka gangaro daga kan Safa akwai guri da ake san namiji banda mace namiji ma mai iko banda wanda shekaru suka yi mai yawa ba zai iya ba banda kuma wanda yake da rashin lafiyar da ba zai iya ba banda kuma wanda yake jagorantar mata shi ma da an yafe masa me ake so kai a daidai wannan guri sassarfa kai namiji lafiyayye ana so in ka zo nan gurin kai sassarfa yanzu gurin ba kwari bane kamar yadda zaka ji a karatu ana cewa kwari ne an gyara shi sai dai an masa alama dan ka gane ka zo daidai gurin an masa alama da kwarran fitulu to dan haka da ka zo daidai saitin wannan kwarran fitulu to kai namiji zaka tafi chap chap chap kana sassarfa sai ka wuce wannan kwarran fitulu shikenan sai kuma ka ci gaba da tafiyar ka yadda ka saba amma kar ka manta cewa sanda kake dai tafiya din ka rike kana ambaton Allah kuma in ka zo sassarfa ba gudu zakai ba ka san ita sassarfa ta dan tafiya sauri amma bata kai saurun gudu ba to haka zakai har ka wuce wannan gudi kuma sanda kake tafiya ka sako daga safa ka tafi Marwa to zakai wannan saboda shi gurin da ake sassarfar yafi kusa dab yake da safa yayi nesa da Marwa haka nan idan ka je Marwa in ka dawo zaka dawo wajen dawowa zaka zo daidai wannan guri to nan ma sai ka kuma in sassarfa ka wuce to haka zakai har ka yi shi ya zama so bakwai in kai ya zama so bakwai to bawan Allah ka ci ka rukuni na uku na umaraka yanzu kawai abin da ya rage maka kai shine ka je kai aski ko kai saisaye ko kuma mace ce ta dace gashi kamar yadda dukkan ya bayani wai ne mana tilawar abinda muka tattauna da ku ne a cikin waɗannan kwanaki saboda duk bayanin da ya kamata mu kawo daidai gurgurdan abinda aka fahimta an kawo shi to amma dai mu tuna wa juna yadda abin zai dada zama a cikin wato kwakwalwar mu dada fahimta sama dada ganewa to dan haka mutun yana kare sa'in nan tsakanin safa da Marwa kai namiji sai ka je kai aski in kai talkobo ya fula da in kai saisaye yayi ke kuma mace ba ai daki saisaye ba ba ai daki talkobo ba abinda aka ce ki kawai ki tattare gashin ki ta can karshe ki dace abin da bai fi gaba daya na karamin dan yatsan ki ba mun san karamin dan yatsa gaba uku ne to gaba daya na karamin dan yatsa idan kika yi haka to alhamdulillahi ta'ala komai yayi daidai kin kare ibadar umaraki kamar da kai kuma idan kai saisaye ko kuma kai askin gaba daya din kai ma ka kare ibadar umaraka to Allah tabaraka ta'ala wannan umara da muke ta shiri na tafiya to Allah tabaraka ta'ala ya sa zamu yi ta lafiya mu kare lafiya wadanda bizar su take kan hanya bata sauka ba muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya bada iko ko ina duk inda musulmi za su tafi wannan ibada muna roƙon Allah ya sa bizar ku a sauran mintunan da suka rige mun kusan minti 12 to saƙon mu na farko da zamu fara karantawa shine mai saƙon yayi sallama kuma yayi addu'a sai yace tambaya ta anan naji ka ce duk wanda zai je harami sai ya kasance ya yanke farce da aski da kuma sabon kaya duk cikin waɗannan abubuwan da ka faɗa muna to wato kana nufin mutum ya manta da yaba mai hukuncin wanda ya haka ka ce sunanka Habibu Kantama ya ko ta kalma a tsaki a wannan ban gane ta ba na ba sani kuma mutum zai turo sako ya bi sunnan alqur'ani sunnan alqur'ani cewa tai wad'uhum li abaihim huwa aqsad indallah kowanne da ai kiransa da sunan babansa shi yafi adalci a gurin Allah to shi yasa ne dan kallon wannan ayar yasa gaskiya da yawa in mutum ya turo sako na ga yasa sunansa maimakon yasa sunan mahaifinsa kuma sai ya dauko wani suna sai ya saka musamman kuma idan na fahimci sunan na shirme ne kamar yana da alaka da yan kwallon kafa ma da mafi yawancin su kafirai ne kai musulmi ma ba kaunarka suke ba to idan naga mutum ya cire sunan mahaifinsa ya saka sunan kwallon kafa to ni kuma gaskiya anan ba na daka tashi ba na karantawa a irin nan ma na kan masa nasiha in ce ka riga sa sunan mahaifinka haka Qur'ani ya ce to shi sa Habibu Kantama ka ji na ketare wannan ɗan kalmar ta tsakiya ya hakuri dan sunan da ka saka tsakiya yana da alaka da kwallon kafa to ni kuma ka sa sunan mahaifi dan ka bi sunnan Qur'ani wannan yafi sannan kuma amsan tabbaye ka ka ce na ce duk wanda zai je ɗakin Allah sai ya aske farce sai ya saka sabbin kaya to ba haka nace ba abinda shari'ar musulunci ta ce wanda zai ibadar umara ko zai ibadar hajji shine duk sai yayi wannan ayyukan ba wai wanda kawai dan zaka je kana birnin Makka zaka tashi gaje harami sai kai wannan ba a'a idan zaka ibadar umara ko zaka ibadar haji shine sai kai wannan ko ba sabon kaya nace maka ba harami nace maka shi ku harami ko ba sabo bane ba ya halatta ka daura abinka ina fata Habibu kanta ma ka fahimce ni to sai mu je sako na gaba shi kuma to Allah ya sa mu dace wani ne yake addu'ar Allah ya kai shi wannan guri to sai mu ce Allahumma amin amma sakon da babu tambaya saboda yanayi ba ma iya samun damar karanta shi to wani sako yace game da masu komawa masujida Aisha su dauro niyyar wata umara hakan ya halatta mai sakon yace Muhammad Kabiru to amsa akwai sabani tsakanin malamai akan idan kai tafiya guda ɗe ka je umara zaka iya kai maimaita wata umarar a wannan tafiyar ko ku a sai dai ka gabata da umara guda ɗaya to inda fahimtar malikiya ita tace makaruhi ne ma'ana ba haramun bane makaruhi ne idan ka aikata tayi amma in ka bari yafi amma sauran malamai sun ce in dai ka samu dama babu wani karhanci to sai dai malaman Saudiya ne yanzu sukan ba da fatawar cewa duk sanda ka je kai umara sai ka fahimci garin ya cika da masu umara ba masa ka tsinke to in har ka samu kai taka suka ce to kai hakuri ba sai ka kara ba dan me dan ka ba sauran ƴan uwanka dama su yi amma in babu wannan dalilin a mafi yawan malamai sun ba da dama zaka iya zuwa ka je masjida Aisha nan a Tan'imi ka sake dauro niyyar umara ka da cikin birnin Makka ka sauke umaraka to sai mu je sako na gaba bayan sallama da addu'a mai sakon tace na fulla da mutun zai yi a makami Ibrahima koda bayan sallar la'asar zai yi ta duk da naji an ce bayan ba a yin nafila bayan sallar la'asar mai sakon tace baban Abdul Muhaimin to amsa ina jin sanda nake bayanin akwai abin da ya dande ba hankalinki domin na fada nace akwai nafila mai sababi ita nafila mai sababi malamai sun ce babu laifi ko lokacin da ba a nafila sai a yi ta wanda kuma nafilar dawafi tana cikin nafila mai sababi wannan shine abinda mafi yawan malama suka tafi akai to dan haka idan kai dawafi ko da bayan la'asar ne kai dawafin ka babu laifi sai kai malamai an dai kawo ta ne saboda sha'ani ne na karatu shi ilimi ku dole ne ka fito da yadda yake da kuma yadda aka samu sabani a kansa to amma dai amsa idan kin yi nafilar ki a daidai wannan lokaci baki da matsala to sai mu je sako na gaba shi ma bayan sallama da addu'a mai sakon yace tambaya ta yi tace menene hukuncin mutumin da ya kusanci iyalansa bayan daura niyyar umara mai sakon yace yayi kadiyawa to amsa an hana shi idan ya aikata haka to kuma umarsa ta samu rugujewa to sai mu je sako na gaba akwai masu fatan alkhairi da addu'o'i muna roƙon Allah ya saka kowa da alheri amma lokaci ne ba zai ba mu dama mu fita kan waɗannan sakonni ba sako na gaba yace assalamu alaikum malam barka da warhaka ya halatta mutum ya roƙa wani abu a umara mai sakon yace Buhari Muhammad Shaibu to amsa ya halatta mutum ya baka sakon addu'a ya baka sakon addu'a yaga zaka tafi wannan guri saboda akwai gurare a wannan guri da idan ka je kai addu'a ba a dawo da ita to sai ka bashi sakon addu'a amma anan mu lura da wani abu ba wai ana nufin duk mutumin da ya baka sakon addu'a in ka je sai ka zauna kai ta jero sunaye Allah wane ya ce ma addu'a wance ta ce mata addu'a wa a'a kawai in ka je gurin ka ce ya Allah duk wanda ya bani sakon addu'a wanda na rike da wanda na manta Allah ka biya masa bukatarsa shikenan ka kare sai ka wuce gurin amma sakon addu'a babu laifi dan nuna mana halaccin haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta 9 bayan hijira sanda aka shirya musulmi za su je su yi aikin haji amma wani dalili ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai je ba Sayyidi Umar da yazo zai sallama da manzon Allah zai tafi wannan aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume Sayyidi Umar yace ya Umar in ka je Ka'aba kar ka manta da ni wajen addu'a kaga me halaccin aka nuna mana sallallahu alaihi wasallam da kaga yin addu'a ne ai shine karshe shine makura addu'a sallallahu alaihi wasallam to sai sako na gaba shi kuma yace naji kace akwai bambanci tsakanin umara da aikin haji meye bambancin? Mai sakon yace Usman Sha'ibu Rano. To amsa, akwai bambanci ta bangarori guda biyu, akwai bambanci ta hukuncin su. Tunda shi Hajji hukuncin sa farilla ne a rayuwa idan mutun ya sami iko je so daya. Allah tabaraka wa ta'ala na cewa walillahi 'alan nasi hajjul bait man istada ilayhi sabila. Duk wanda ya sami ikon yin haji a cikin mutane, to Allah ya wajabta mar ya dora masa lalle je aikin haji. To da wannan ayar dukkan malamai suka hada kan cewa aikin haji farilla ne akan ka bayan ka balaga kuma damar ta samu. Ita kuwa umara a magana mafi rinjaye tsakanin malamai sunna ce. Yawa, to dan haka kaga anan suna da bambanci a hukunci. Sannan kuma a wajen aikatawa ma suna da bambanci, domin ita umara rukunanta uku ne: niyya, dawafin umara, sai a yi tsakanin Safa da Marwa, wanda kuma rukunan nan su ne ibadar an yi su ibada ta yi. Shi ku haji rukunansa hudu ne: niyya shi ma rukuni ce a ciki. Sannan kuma tsayuwa arfa, kaga babu tsayuwa arfa a umara. Sannan kuma dawafin hajjin. Sannan kuma sai a yi tsakanin Safa da Marwa. To wannan Usman Sha'ibu Rano, wannan shi ne yake bambanta haji da umara. To sai mu je sako na gaba. Bayan ya yi addu'a da sallama, yake cewa mai aikin haji ba zai iya Safa da Marwa ba, to sai in baka hakuri. Ma'ana muna magana ne, kaje sunan ka sani mai gida, muna magana ne akan umara. Wancan ma da na amsa masa bambanci ne ma tsakanin umara da haji, amma ba magana muke kan aikin haji ba. Aikin haji ai sai lokacin sa ya gabato za mu koma wannan bayani. To sai wani sako yace tambaya ta shi sai shi ma ana yin sassarfa. Mai sakon yace Yakubu Yawo dan Fulani. To dan Fulani, ina jin kai ma dai ka saurari wani abu sanda nake bayani. Safa da Marwa akwai gurin da ake yin sassarfa, shine gurin da aka yi masa alama na korayen fitilu. Anan ne namiji mai lafiya mai iko zai sassarfa, amma mace an dauke mata. Sauran guraren kuma zai yi tafiyar sa ne normal yadda ya saba. Ina fata an fahimce ni. To sai mu je sako na gaba. Shi kuma to naga lokacin ne ya fara kallo na, to amma dai barin ga abin da zai yi. Sako na gaba yace idan na samu damar umara, ya kamata in fara yi ko aikin haji? Sakon yace Baffa Aliyu Mai Kanti. To Baffa Aliyu Mai Kanti, amsa tsakanin haji da umara, duk wanda Allah ya kawo maka damar sa ka fara shi yayi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da umara ya fara, sannan kuma yazo yi haji. Waɗansu kuma daga cikin sahabbansa masu albarka daga haji suka fara, sannan kuma suka dora da yin umara. Don haka idan ka samu damar yin umara kafin haji, ka je ka yi umararka a nan ma ka roƙo haji. Idan kuma haji ka samu kafin ka taɓa yin umara, to dama in ka tafi a aikin hajin ai kana da ikon kai tamattu'i, kaga ka yi umara, sannan kuma kai umara daban kuma kai haji daban. Kuma kana da ikon kai kirani ka gwama hajin da umara ka yi sa haɗe. Kuma kana da damar ka yi ifradi, ka kare daga baya kuma ka zo ka shirya umararka kafin ka baro ƙasa ka zo ka yi. To kaga dai duk wanda ka fara alhamdulillahi ta'ala ya yi daidai. Don haka duk wanda ya samu aka fara da shi, to alhamdulillahi komai ya yi. To akwai wanda wani ban Allah da ya turo sakonsa, shi sai na ga yana magana ne akan jam'in sallah. To mun kuma akan umara ne muke magana. To ka san kuma shi tsarin shirin, akan so ne ka yi magana akan abin da ake magana akai ba tare da ka raba hankulan masu sauraro ba. Kada muna bayani kan umara ka mai da mu kan maganar jam'i a sallah, to wani ma sai ka ga da ya daji zai mai da mu kan zakka, wani zai mai da mu kan kasuwanci. To ka ga me an ruda lamarin ta yadda wani a cikin masu sauraro shi in aka yi irin wannan, to an yi masa ba daidai ba. To da fatan ka fahimce ni, Allah ya fahimtar da mu baki daya. Kuma duka ma dai a nan ne za mu dakata, duba da cewa lokacin da aka ware wa shirin yayi. To don haka insha Allah ta'ala za mu karkare jalabulan shirin a daidai wannan lokaci. sai kuma in Allah buwayi gagar misali ya kai mu gobe ya ba mu iko sai kuma mu zo mu sake dorawa to Allah tabaraka wa ta'ala ya samu mu dace baki da wanda goban Allah da kan maganar ziyara zuwa Madinatul Munawwara akan wannan kuma zamu insha Allah ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka da wannan nake mai cewa mu hadu a shiri na gaba insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Geda shine inda muke samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce muke bawo onga
2: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
3: dan haka muka ce mu koma gida abincin na can na jiran
4: a ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya
5: ɗanɗanon gida
6: albishirinku shalelenku ina nufin sabon ɗanɗanon lollipop ya shigo gari muna gabatar muku da chupa chups apple flavor gum filled lollipop eh cike take da ɗanɗanon apple akwai kuma mai ɗanɗanon cola da strawberry ku nemi naku a yau
7: Chupa Chups, forever fun.

a wannan asibiti na kashi to dai kawo yanzu ba za mu ce gwamnati mantawa tai ba wata kila ma yana cikin jerin titunan da za a sabuntawa ayyuka a nan jihar Kano to sai dai kawo yanzu aka iya cewa shiru ba a waiwayi wannan titi ba shine suka yi ta kanasta garin nan suka kawo takardarsu da koke da gwamnatin jihar Kano da kuma ma'aikatar ayyuka ta jihar Kano wani jan hankalin da zamu sake yi musamman ma ga al'ummar jihar Kano akwai gabara da kwamishinan mahalli karkashin jagorantin gwamnatin jihar Kano suka dauka na dashe da zaka ga ana yi na bishiyu akan titina wannan abu ne mai kyau kuma na tabbatar da cewa duk lokacin da Allah ya raye waɗannan bishiyoyi watakila Allah ne kadai ya san al'ummar da za su yi amfana saboda iyaye na dauri irin na da zaka ga ba sa zama zai yi wahala mutun ya gina maka gida ba tare da ya sami ɗan bishiya ya dasa ta ba saboda akwai abubuwan da idan suka zo waɗannan abubuwan nan bishiyoyin da kake gani wasu abubuwan su suke tarewa kai tsaye ba tare da sun duro kanka ba ko iskar da kake shaka ba don bishiyoyin ba idan kai tsaye wanda ake turo ta ce wata kila za ta iya cutar da kai to sai kaga an dasa bishiyoyin al'umma da suke sana'o'i a kusa da wajen maimakon su ba waɗannan bishiyoyin kulawa sai kaga sun yi burusu ai babu ruwan su gwamnati ce ta dasa gwamnati ce za ta rika kula da ita idan ka dauka daga sha tale tale na mundubawa abin da ya kawo gadan Murtala Muhammad an yi wannan da she na bishiyoyi kuma akwai jami'an tsaro irin na karota wanda suka yi kokari su ba waɗannan bishiyoyi kulawa kuma alhamdulillah zaka gare nan yayi kyau gashi nan yana tafiya yadda ake bukata to inda matsalar take daga danja ta turayen abin da ya sha tale tale na baban gwari an sa waɗannan dashe na bishiyoyi a kwanakin baya sai zamanin ciwar sakaci na al'umma ya sa bishiyoyin nan ga baki ɗaya sun mutu yanzu an sake daukar gabara an sake dasa wasu bishiyoyin mota irin manyan motoci da makamantansu suna wucewa yau da gobe sai kaga suna kare bishiyoyin to akwai dabarar da naje wucewa naga wani dan karota yana yi ya samu wani ice sai ya samu wannan bishiyar sai ya daure ma'ana wannan icen da ya bayi ya bata kariya idan ka dauka tun daga mahada ta turayen abin da ya kai har sha tale tale na baban gwari babu wani waje da aka dasa bishiyar nan inda zaka ga gefanta nan tsallaken ko nan tsallaken babu masu sana'a a wajen dan Allah ice kawai da zaka samu ko baka je kai da kanka ba almajiri idan ka bashi ka nuna masa cewar ga yadda zai wannan abin kake jira sai mahukunta sun zo sun yi maka saboda gwamnati ce ta zo ta dasa haƙi ne na gwamnati kar ka manta idan ta mutu idan har gwamnatin tana da ra'ayi kudin al'umma za a sake diwa dai a zake dauko wani a sake dasawa saboda haka kula da wannan abin ina gaba wato ku kuma ya kamata al'ummar da kuke sana'a a wannan gurare haƙin ku ne ku kula da waɗannan bishiyoyi idan kaga ta kariye ko kuma ta lankwashe yi kokari ka dan sami ice ka zo ka tsira a kusa da wajen ka samu bishiya ka daure idan kai haka ka taimaki kanka kuma ka taimaki gwamnati ka taimaki al'ummar jihar Kano da fatan za mu rika yin aiki da lura kuma za mu rika yin aiki da hankali ba kowane abu bane za ka tsaya ka ce sai gwamnati ta yi maka mu rika ga yawa kanmu gaskiya so tari wani abin zaka iya sawa a yi amma sai mu nemi guri mu kwanta sai mu ce ai gwamnati ce ta yi kuma haƙin ta ne ya kamata a ce ta zo ta yi idan tai ta gabe yi ba tana da ra'ayi za a sake ware wasu kudin kuma a zo a sake yi baka da yadda zaka yi baka isa ka hana ba amma wata kila da kai kokari kun kula da wannan yankin kuma gobe sai a ce to bara a dauko daga sha tale tale na barikin sojojin sama zuwa sha tale tale na Obasanjo Road nan ma kuma a zo a dasa a gani jibi kuma sai a ce bara a dauko daga sha tale tale na Turaim abin da ya kai hashara da nan ma a sake yi amma an yi waje daya ba a ciri ba dole ana son kuma a yi din to gobe nan din za a sake komawa ya kamata mu rika yin abin da ya kamata ba kowane abu bane ba zaka ja riga hannunka ka nade ka ce sai gwamnati ta zo ta yi maka ka
kamar yadda da yawa zamu ga yanzu mutane sukan yi kokari su gyara magudanan ruwan su ba don komai ba, wata kila saboda kada ya koma

idan ka tsaya kace sai gwamnati ta zo ta share maka kwatakka ta gyara maka wata kila to kuruwa zai cika amma dole ta sa zaka yi kokari koda bakai ba akwai almajirai wanda idan ka zo kace musu su zo su share maka kwatakka ka sallame su za su yi maka sai kaga dama ma zaka tsaya a wajen kaje ka shiga wankan ka kafin ka fito daga wanka sun share kwatakka na da ra'ayi a ɗebe ma a bar kofar gidan da ita amma duk lokacin da kace gwamnati ce za ta taimaka wannan to zan iya ganin cewa kamar babu ranar da za a iya wannan aiki saboda haka mu rika saukakawa kanmu mu rika saukakawa ita kanta gwamnatin bara mu leka sashin tallace tallace mu dawo kai tsaye muna dawowa za mu sake komawa mu ji farashin kayayyaki daga bisani karfe 2:30 za mu ji labaran Kano a yau sai mu dawo mu dora daga inda muka tsaya mita 93.1 a Radio

Misauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da kai a daidai wannan lokaci ga labaran na Kano a yau. Wani tsohon shugaban karamar hukuma ya koma tsohuwar sana'ar sa ta dinki bayan ya bar mulki yana mai cewa siyasa bai kamata ta hana mutum ci gaba da neman halastacciyar hanyar samun abin rayuwa ba. Tsohon shugaban ya ce sana'ar tela ita ce aikin sa tun kafin ya shiga siyasa kuma ya yanke shawarar komawa dinki nan da nan bayan ya sauka daga mulki maimakon jiran wani sabon makamin siyasa. Ya kuma shawarci 'yan siyasa da su rika koyon sana'a ko kuma su kasance da wata halastacciyar hanya ta samun kuɗin shiga. Yana mai jaddada cewa rike makamin gwamnati na ɗan lokaci ne ba abin dogaro na dindindin ba. Honorable Gali Basaf wanda a halin yanzu ya koma tela ya kafa kungiyar Kunkusiya Reporters a shekarar 2015 sannan ya kasance shugaban jam'iyyar ANP a matakin jiha. Ya kuma tsaya takarar kujerar sanata a ƙarƙashin jam'iyyar a shekarar 2019 kafin daga bisani ya koma NNPP. A shekarar 2024 kuma ya lashe zaben shugaban karamar hukumar Kumbotso sai dai daga baya aka soke takardar shaidar cin zaben sa bisa dalilin cewa an bashi ne sabanin wani umarnin kotu da aka riga aka bayar. Shugaban kwamitin haɗin gwiwa na jihar Kano kan yaƙi da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi Muhi Magajiri Mangado ya ce kusan kashi 70 cikin 100 na manyan laifukan da ake samu a jihar suna da alaƙa da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi. Mangado ya bayyana haka ne yayin wata ganawa da manema labarai a Kano inda ya kira ga kafafen yaɗa labarai da su taimaka wa gwamnatin jihar wajen yaƙi da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi, safarar miyagun ƙwayoyi da kuma